0: bringing Pacific people together. 531 PI.
1: This is PMN Language News with PMN Tonga.
2: Malolo mare ho eki pe malolo de Tonga tope ko Filipo Modulal mo yongo ngo. Aho tu site ko ni ful maua me wa fe wa no. Na e fraha he pare mia o Nusilani Chris Luxon te nau hanga o to o au pito ai polokala maako ko ia na e fototu i he kuhiri ke totongi ai tau fra osi o e toko taha ako. Ko ne uhinga na e pehe o kui kai ke e ola pe a usia ai tau mua ia koe na e fai ai e fototu u he aho ko ia. Ko e polokala mafu ko ni na e uhinga ko a toko taha guako ka e frapa anga e tau fra osi he university. Na pehe pare mia ia o kumahu inga ke toko ni ia ekonomika e fonua pea ke ola foki ke tau tupu. Na ene pehe, iho ano anolaiso ko ia o e polo kalamani, na ikai ke ola ha tau mua ia e taha, o e ka veinga ko ene e fotu u. Ko ia iu kine pehe, sa iang ia ke o atu e whapa anga ia ko ia ki ha mea ke. Ko e taha e ngahi uhinga ko e, o kutu ua ki he pare mia. Ko ene pehe ko ia kumahu inga e whakalakalaka wha ekonomika e fonua, ka e ola i pe mo e tau tupu. Ko e whatungia e pule anga ke whakapopau i o kulaka ki mua moe ekonomika. Ko ia kumahu i ngai ke whai hamea koe ki ngahi mata mama o e ekonomika. O ku poupou e komisiona ko ia ki he whanau i iki ki ngahi liliu ku o fotu. Ke whakahoko ki ngahi lao ko ia o e ohi pe koe pusi aki o e whanau i iki. Ko e lao lolotonga na e pāsia i he tahawalu nime nima, pe aku te eki ke toi whai hano ue i talomi ai. Na e pehe e Dr. Claire Akma, o kumahino mai ai lahi o e ngahi mata mama koia i he lao, o hoko ai pe mhono pā usi i ona o e whānau, ko ngahi liriu lao ni o kutau mua aia, ke malui ai whānau koe o kupusia ki i mei muri, pe ke whapapaui o kumalu i he taimi o kunau huma iai ki Nusilani. O ku tau unu atueni ki he taimi momoko, pea kua tu umaia i he loia koia o e olimpiki, a Dame Valerie Adams, ke kau i hono whakateunga a e longa i whanau ke nau maa he taimi momoko. Ko e kempeini koe ni ukune whakalele o kui ko Jamie for Families, pea ko e whakateunga ke mohe maa whana a e whanau i he maahina koia ko sune. Ko e taha foki o ngahe mea koe ku hoko, ko e mamafa koia a e totongi o e uhila, pea uhinga a Dame Valerie ia ki whakapapau i o kumohe maa whana e whanau. Ko Dame Valerie Foki o toi seape he komisiona ko ia ki he kausipoti a te rita whakamaman lahi. Ki he kauta e mao ngā web unemployment o kumahino mai eni o kuiai a ene ki i maanawa hake a ki a pesete nima pointolu pea koe toki hoko eni ha mea pehe i he tau e hongofulu kutau situ a miai. O kia ieni e ngā aueia e whaafi kua tāna ki mai ki ngahi lisi e ngahi ngā aue o kulawa ke mau. Pea kua holofoki pe moe tokolahi o ki nau tolu koia o ku kumi ngā aue. Tātau te fito ai tau koia o ku ngā ngā ehu i he kolope. O pehe e statistika nusi la ia, koe pe seti e nima poin whā ai tae mau ngā aue. Pea o ku feunga pe moe toko o tahakilu o no mano tolu afe, ai kau tae mau ngā aue i he fonuani. Ka i he taimi tatau pe, o ku keisai ange pe e ia i he lofa talamatangi koe me whafuafua nei whai e panke tarifaki i he mahina koe ko whepueli. O ku ai e hohaa, ai kulupu koe ia o nau whafuafunga e ngahi mea e kau tou lekeleka, koe kulupu o kui koe age concern. Nei pe e pule lahi o kulupu ngā aue e koe niko Kevin Lamb, o ku whakaawe nia ke toi lahi ange a hono pā o si i a kautou leke leka. Tātou te whito he tā o ku o si, ne whakalaka hake aki a peseti e tolu ngō fulu. Pea ku iai a ene whē lāwe i mui kuonga whaingata a whapa anga o ku tau iai. Nā ne pehe, o ku lotonga whaingata a ia pe kautou leke leka a ia hano whakatuhatuha e nau ki se ni ti. Ka toi tata o mai me iai a hano kai haasi, o ku toi aasi ngai e nau loto mamahi. O kia tai me ni hia ku atu e tau rekereka e ne ka ati ki alu muha taha o totongi ha mo ua pe fai haki whakatau pe a oku mooni rewa e lea tonga koe o pehe o fai ai e ki whakamu i mamaia. Ngā tanga pe a ngong ko koko mai mak tau tolu he aho koe ni whatawang pe ke mo mau hao le rei ko Filipo Motulao to au whatu.
0: Bringing Pacific people together. 531 PR.

0: Hai, ma te mutikai nanga, koe furu furu ola hai, he te ma. Lapa ia tatoru kori kori tau siare ai oka hai. Nena, whakalo whala hi atu kua whai...
1: Kua ni mo ia.
0: Ia.
1: Kua ni mo ia ma inga. E hea whakalo whaha atu ka BJ.
0: I.
1: Kua mena i ha kua ni mo ni nei hea i hea. Ai hea i tamwa mori se ai hea whung. Kua ni mo te mungu ni. BJ, whakalo whala hi atu ka koe me hao toko ua me whanau. Faka ue, faka ue, mama, PJ, ki te urako matai hao hea uata mou me tama. No no, fai tau whare hotel hao nai hara mahanga. Ai fai tau tungi, ai fai tupe hea. Faka ue lahi ka koe ma PJ. Faka ue ka eka kwa koutua koe hea tau virianga nei, tau mena tutupu nei hani ue ma PJ. Finita faka lahi atu au me haka tau whanau ka koe ma PJ. Me hawa toko ua me whanau na i hara mahala. Koe mena ia kua niu me tapu ka mori. Ki a mana ki fuke teke niu a etapu nei. E tau hea paka mga ngalofa hako ka koe ma PJ. Me te hea paka mga unuina ka koe. Hako rongono ko mo ue koe mo nuina fuki he. E tau wilianga puke ingoa ka he. Hako na ha mautoru na iko hea ati eu me haka tau whanau. Ke mo nuine aho hao ma PJ. Ka eka kua kautua koe te wirianga ni ue nā kua tausiki ai. Ako me whanau ki a koe monuine aho monuine te whika uosi. Ki a koe ma whaitama me hea ota kua ua. Koe mene ini ri ua ki hea atu kua nie ma koe ma whaitama. Kua ka ue ke he whare kua mai no nofo noa he watu mamea. So kua aji li watu fuki nā wa aji niwe kua fua kautra i ewa e mamea. Kua ti rata kua tupuru hui me whaifano fuki. Tau ke hea nā au ke monu i ne aho au. Me hea o tau kou mai whānau ki tau milianga nā he tau ni ue kua manaki iei. Pia ni ke tau ni ue kua ma manaki osi. Ke ha mutura tau kautu tau filianga ke manga hau ni. Monu i na mutura osi ma ku tau ni ue ne na nofu ma he motu. Pi hea na tau tauru ma tau ni ue ne na nofu ta kai he he motu nei. Me whaka ue fuki hei mutura tau kapisinga. Koe mena na e maku tau ni uende, ki whee hea tu mau au. Te kapisinga, koe mua ni e kapisinga uroa. Te mata ake kapisinga e tau ni uende, tu mau me tata. Pia hako tau kubu whakaro aro atu ka mtune ne muna nofo ma ma ma on. Mai monu ine a fia.
0: Afka wela?
1: Wena ia.
0: Ia, koe.
1: Ia.
0: Ia, koe. Ia
1: nika mua ma inga kia me a fine.
0: Ia, afka ue. Koe. Hai, ma te mtaka inanga e... Ha da tūru atu pona ko nena lei. Moi hana tau wha ui whakamnuina ringa ela i loa i e nena lei kua kautu dei e mitia nena lei ko PJ ke ko i e ne topu fo ki e hengua e tau nofoa he motu ka kue dela hai mua ma fwa na ko whea mua e mwanoi li me te minuti ne tai ke tai e mata hola wha
2: You're now listening to PMN UE.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Ai, ama de mudrina ngai de maleo ma hofia galatia mo de tur ke mga hone. Ko si ga ko mamim. Tu besola mo i ho ho ho how foxy how foxy. Ah,
2: we ma te fin hak. Tu besola mo i ho ho ko mo i tangalo.
1: Mo i tanga. That's a nice one. Si ko fi fi de mna de tur mga hone.
2: Very interesting conversation we are having with regards to our
3: election. Aia, koe whakatari ki tu tāna tuturu mo Moira ene Tama, kai nā anake la moa ia, si kua whitao e matuteke atu mo ina ngālo wakaafi, kai ki kua atai e ke hau ki tu tāna mo tuturu. Hanga awa ki hawa hana tau whala whala mai anga ki he tau amamna ki anga he tau wiri e ki puri. Ni ko mau ki whakahoko e aurotu whae ta burega. Aia.
1: Pongi pongi, no?
3: Pongi pongi.
1: Nā, pa aurotu te tūru ki aho.
2: A te lota te tūru a halotu niwe.
1: Ia.
3: Ia. Si pihia matamata kei nanga, diu ke tūtala foki mo ia a mangaho ko Carissa McKay, a takitaki him te kau, UA Wanghau Trust, hako whono e whono la tahalo tūru i ne pō. Si ai foki ni e whoro tau mena, ne tūtala foki ni alo tūru ki ai, ke tonga pēkā, ke whakatei tōi, ke lata mai holo ki mua e tau whakakoanga tō tūru he wangahau ni hui e tō tūru. Si mitaki ke whakatūtāra mo ia, koe tāmena whoki e mata kupu ni kua lewa lewa whoki ni kai manamana tō tūru ki ai, koe tāla ngānga he whare whou ha tō tūru ke lata mo ni hui. Kaina fōu i eta tūru. Aila, ko tau tūru ni kāne, aila whi kaina ia. Inga osi tau sā mua me tau tonga, tau whisi.
1: Ta tū walu ins, kua, ta tū walu, nā, ta tūke lau. Ko liu ta fōi ia e, ki ta use fōki pōl, e tui tau kaun, mo i tau i tau hengo, ko ingo tu meni ini whai tau ki tau mata, mask. Tau
3: Tu pa mata.
1: He maina yuni ko a hoko mai fai foki te. Tu ko ine tai seu ta la vala teo he zikis.
3: Ia. Hanu foki nau vala teo he pūri.
2: Masquerade ball?
3: Niki seke nga koe. Sikila.
1: Sikila? Koe, hako fukini ta la hao ma bro. Piga, ai nofu, ai loi sikila. Ai lisi adu noni niki sikila.
3: Ia.
1: Ai tonga iu, ke tala whaka mo tūruka hā ke tau virianga, ke tau whoa ni hohoko, hā piko tau tūruka e hohoko, ai hohoko. Si koe, ni liu ni ka hā ke he ngō ma memo. Ni liu ni ka hā ke viri whaka manga whaoa, viri...
2: Ai viri...
1: Ia. Ai te viri...
3: Tonga hā e ui mai pēwha. Koe whāno hā na ke langa ua nei. Si hoko. Kāmna pie, na whā ui e te pālangi, politics is a game of time, which means ga ai kama na mo mleki na gaji fan si hoko ke tauna. You have to bide, be ready to be disappointed. Kai ai ru tua.
1: Oh, si fanga niwe ga ia mo ia.
2: All about timing.
1: Yeah, si pihiga mo ia tala ia mua all about timing. Ka tahe tala hawanga gane pi. Ka iru iru na ka he pupu he ava. Mo wa ika ka.
3: Yeah.
1: Ga ai ni lo ko ki pu pu e a o i lo ko e kwa ho ho ho de ko mo
2: ko to de ka ho ho de
3: ya pena ni to amon rekia e mi taki ho ko e hatuloto ah sorry hatuloto de tulu e haluto anyway ka no no fu mi de tulu ka ke no no ki to ko pena hilan
1: Fia, pareko tu ka mua mori kasa tu mwini ke piki. Ma tu mwini ka ke piki, piki hawa tala ka ke piki ko hai.
2: Melbourne Cup.
1: Melbourne Cup.
2: This will be the new Cup.
1: Si ana, madam tukai nang.
2: Who's going to be the outsider? Who's the favorite?
1: Yeah. Ah. Oh, that will be interesting ka tala kia ina ka.
2: Yeah.
1: Fifi hana to mana to ha moi ono no ia ha fo fo ia ka ha e mo ni se to vidi ga
2: ta ko fo ke ne ha ke ki ni we ne o ha ke mo
1: in Patrick
3: Lino
1: ko Patrick
3: yeah
1: ko ha ni Sigue uai ka en longon yo ka mo fuka mo ai ai kom na wotu po ki te mga fawa fo ki no no fo po ki ahu ki ta hao lo ki mo tu ia
3: o ia
1: o mo nu ang te mga fawa
3: ia
1: en si mo atu ai ka e ki puli fo a ta mo kotonga a o te mga fawa ma po po ia
3: ko ta mo kotonga pa vaseli ka o hei fo ki
1: ko i nei hitu e ki puli manga
3: ia
1: Tu ni e ke puli fu ya ka mo hita manga.
2: Tam rotong
1: mo avasel. How mi ke ke puli mut? Tolu e ke puli fu. Tolu e ke puli tuai.
2: Yo, stati moli da ko e ma rica fa.
1: Ya. Ko e. Oh, ina. Ha ko mai dai na dotor. Ko e pehe ga ne to politika to ena lisiga e politika. Hana ima tama tama nga ko hako mai tayin na kaya to hawa malo ka hana ila longo ne gila tiyam to tolo tala kia kula who is kula

0: pe ma fisi ki tului. Nā kai fai tutongi, ma fisi moe muka muka. Koe sivi he hala fuka vau hau, mai ke ki tau fi mui hau, mai he kau mahala he ngā ngau kene sā. Ka mou e pua sivi hau, ti tau se sivi ua leo.
1: Whakamana tu atu e whekau mahu inga nei, koe mga aho ha nei kua lata ke moua hawa huki pui pui, ke lata mai mga hala makaliri tunga e tonga ngau fulu. Whakamawhiisi ke whakamau hia fuke mga aho nei, mai ke ke moua ka eke ki whinatu ke kupianga hila, bookmyvaccine.nz, po ke hawa matakau ni whaile veke ke te whekau malolo sino.
2: You're now listening to PMNUS.

0: ofiofi atu e tau whakalofalahi atu ki am tolu, hatau tolu atau lilifu, tau iki, tau tui, hatau tolu atau mamatua, tau pulotu, whene mai tāma ko mai, katau tolu ge liu ke whiliveia i ke longa he, tau pulangi ke hea whia whinei, la taimu hatau tolu atau whakaholoanga he pia meni we. Ua fluma fitu do minute he mole ai e matahola ono kwa hohoko do tolu ki hao ke hong fluma ua ki mahina nai a me, mahina nai ne whanau ai do tangata matamitoki, do tangata furufuru ola, ia. Kwa e, whai tapu, o kio ki waha tapu kwa mole ni, fwa manatu ai fuki aho i tau mamatua fifini, fika alofala hia tu ki hado tolu tau mamatua fifini, o se hado tolu a, Kapisinga, hamtolo kapisinga nei le tua la le mali e toa lolo kini i ki motu pavihi ko mai ki ke matutaki atu hado tolo atau whakaholoanga tunga ni whamahani he tau awhia fi ua tiki taha. Mai he matahola ono ki he matahola hongo fulo mga hon. Ko e ka osea i lero longo nei amana ki ke whanau nongo i ke me tausea i taha whakatuta langa mo ia taha ia mai tolo tau tangatanga hua ko ia fōki longa fōki hana pulou ni tui ko ina ngaro wakaafi. Manaki mautali mai ke whakatuta langa mo ia hanga au ia ke tau wahenga vonga hau niwi ka whakakoe ia ki Wellingtoni pia fōki me Writers Festival ne puto ia ia ki ai ka osea i e lero longo nei.
1: You're now listening to PMN Niue.

0: kaia ma tau kapisinga. Kwa hoko mai fu ki tau ngā hoki lātai me hatu tolu a whakaholoanga whahi malolo sino me hatu tolu a pulo tunusi. Manak fōki ki e tuku atu e tau whakaui ki aia ki he hana tau ngā hua iloa. Koe whakasipesepe aia he whakahawika e whanungi ka ina ngā usi ngā hua ki mou e tau whakaholoanga hatu tolu. Si la he whakaui ki aia hatu tolu pulo tunusi ki he hana tau langumatai. Ko ia ki he tau laini telefoni whakalofla hia tu kia koe. Pulotono si lona kumitau ki afiafi.
1: Ia, whakaalo flahi. Atu liwa ke ta whakaalo fami ta whakaue. Atu kia koe e takitak ngā hua e afiafi. Mā lolo, whakaue lahi kua matutaki mai. Kaue lahi pōke ke he hata tōlu a atua hae langi a koe ane maua e ta tōle ta mbien a maui ma lolo seno ko liwa ta tōlu ke whilevea pōke i whata pnei. Kaue ta whakaalo fa Mae ta whakaue lahi ki am tōre ta tangata i motuka niwe. Ia whanongono mai ki maanga nei ko kalana pia ni ki ta maanga i tua ko kalana kaike. Ko mo ue mtona whakaue lahi nei. Ua kini ki motu pāwe whakaue lahi ki a koe ma mea mai hawa tau ngā hua. Mo e whakauka mai fōki a koe mai hawa mtona takitaki ngā hua. Ko whāma wia mu ke matutaki hana u tōru a tau whakaulu wanga. Ke whāru e tau hata ki anga. Ke lata ia me tau lewe ki anga ki ta mamui ma lolo sinu hea au tolu tō ta ngā te motuka ni e matutaki mai ki whaita puka moli e ne tātua i e maua mō lolo kini e whakaurang hangau ia ki tau huki pui pui ke lata mai hea au tolu a tau whanau iki iki hea au tolu a tuhau fōu tau whanau iki iki kamata mai he ona mahina ona whaita pe hea au tolu whanau mai to hoko atu ki he motua e tau sinu o tō hongfu matahi tau whakalatio. Te matuta ki mai e whakaranga nei, e ta mai e e lau tōre tau tangata kumi kumi ki tau ngangau, me kumi kumi tau lang matai, huki pui pui ka lata mai hadau tōre tau whanau i tiki, ke motu nei kuni se lani pakata tō fuki, ke tau motu ni mai e tau tōre, huki pui pui ke lata mai tau mamui malolo sino he adau tōre, a tau whanau i tiki tōne tātio ki pai tau kamole, Kamata e tō huki pui pui nei, ke laumata ia ke tō mamui malolo sino he hātou tōlu a tau muke muke fōu, ka ono e whahi tāpō he hātou tōlu a tau mamui. Haha ia i ke mraha ni whanau mai e lau tōlu, ke tau whalinga ngau haha ia i tō huki, ni huki a e lau tōlu, ke maua e lau tōlu e tō ngangau, e tō huki ke lata me ngangau ki pi. Poruhanga ngau kā koe tau huki ni, ni mai ke ke huki, ke tau whanunga ngau ke ma ngau ka hoko mai ia i hawa tama muke ke la urangi. Sika osi mai e huki nā, si whina tua i hatau tōga tau whanau, mō mtore tau mana tua ke tau kaina hoko ke ona whahi tapu, he mo tua ai, po ke mōi he hawa tama muke, to mōu ai e huki pui pui whakamua, whakahingoa ai Koe tō immunization, tā huki pui pui ka hā, he mō tūneko nishilani, ka mata mai ke ono tāhi tapu, he mō ui he hawa tama, tō mō ai e lau tūlu e huki whakapā, ke lata mō e whakatolo makianga ki mua, po ke lata mō e langmata ianga ki hā lau tūlu, tā mō ui mamlolo sino. Se koe tōlu lā, e tō awai nei, ka eke kua tātua i ke lata mai hātou tōlu a tau whānau muke muke tōne manako alau tōle tō rangata ne ngā hua i ke whāhi immunization but ngā hua i ke whāhi huki pui pui ke lata me tau whānau taha e wai puki koe wai puki nei ne whakaingoa i koe Rotarix ai maua iau e whakaniwe ka koe wai nei ne tātua whakamāmaanga wai puki nei ke inu he hawa tāma ke pui pui aki e tau whanau mai he tau ngangau hi hi, mai he tau ngangau koko, mai fuki ke maua e tau ngangau ki tau manawa. Koe Rotarix ia ka atu ke inua i whakamua ki hawa tama. Mui aki mai e mai huki, ka huki ai whakaonga e matanila ma sila ke huki ki hadau tonga tau whanau. Koe mai huki nei ke langmata ia ke tau ngangau, hoping kof ka ngangau koho loa. Mui aki mai e ngā ngāo tetanus, koe nganga o ne kaha ke langmata ia ke do pui pui anga ke nā kai maua e do masa masa ka lea ka eke kua motu po ka pākia e taha maanga e tino he au.

whakalawhalai atu gam tolu. Nga hune mana ke tuku atu tō ui whakalawhalai gam tolu i Taitoke Rau, ngalei. Johnny Kumitau me am tolu da mga whawa ni wei iai whakalawhalai atu. Muna ki kua mnuina me mawhala, muna ki foki. Kua mawhala e tau recovery mua atu ki hatau tolu da matakai nanga ne kua lauia ke he whalati. He tō mga haku kua mole ki tō Island Pride mo e lelo longunai.

E a hofio fia te tau whakalofla ia tu mātou kap singa. E ki kufa nō nō maila ia koi, poko mua, poko mutolu ki hatau tola tau whakaholoanga hi. Pi e mene ni wei ge lātai mea fia finei. Mana koe mga honei ki tuku atu e tau whakalofa lahi ki hatau tola tau matakei nanga. Kua tutu e tau aha whanau, poko ama manaki ki tutu e tau aha whanau. Aia, ke he tamafuata ko koi Maurice talopau, munui na hawa.

tuku atu tau whakalofalahi atu ke raima nena vai me hawa tau whanau, ne nono fo atu ke he tau ang pulotuia I Otago, ke a Spirito Junior, pia fo ki ke whane mo he, numa e hamua mga whawa, ke a sanga mo Nayoka, ke mo Ilai, a Patrick Jacobson Jr. Moi hawa mga whawa, moi hatu tolo to matkai nanga niwe, ne nono fo fo ki I Southland, Invercargill, whakalofalahi atu ke amtolo, amna ki linga aila ma moko lahi e buke makalili lahi e ki whakatatai atu ka hoko da tolo ke mahina hayuni. Kai manako ke tuku atu whakalapalape tau whakalofalahi atu ke amtolo, hana I lelo longu, uhu atu ke lātai mo amtolo ke a fiafinei tau mauri me tau palangi.

inclusive nei mana ko ge tuku atu tau fa ka lo fa la hia tu ge koi reverend dr matangi jesa bulita ma ge la tai moe ha wa fa no tu e ono fulu ha nei ko fa mana tu e ge mata ka via ko mata vai a mo atu ge lo a mo fo ne haki vai va tu ge motu ke la tai moe fe ka wia ge mo ni na ha wa fa no mai ha wa tau fa no tau whanau tupuna, hawa iki tukaua ko Joe, tau mga whawa, hawa tau mamatua, mai hawa tau whanau ni leweki. Aia, kia munui nei au whanau, hanai, le horolongo. Ne uho ai, me lang matai kia ia koe koe moana puki lahi, mai ia he mantakau lotu ia, Niue, Ecclesia Niue Ramsgate, Sydney.

Ai lau ko hingo hamto la tau kai a fiafi kai. Fia kai sopo lupe a loro e mo fiafi nai. He o nono atu ki he whalo tau hatai da ngata ni o nono oi kai tau lupe, kai tau peka e motu, kai tau unga. Linga koe mga hala whana whana whala teo ga whangi tatatata atu ki he mga hala kilisi masi. Ningo o te tau lupe e me tau peka ke whakapurupuru ni ke mga lili. Kai ai lo ka hingo hawa kai fiaf ko kai ga na he punu po vi po he punu ika po ke pirika ki po ke su po laisi po ke su po mo su po punu po ke kai na ko po ke ino ko he kapinu si kai ke pa falawa ko ta mina mita ki o si ia kai o ni mo pe he to po ke ange do ke kafu kai fka la talata mo yo ke fa fa do sino ko che fro nai mo le lo long he fisi pu mo mai li

0: You're now listening to PMN
1: US. Ko hoko mai toi do ngaho ke tama vehe toi yo. Ko ila mahaki ke am toru ne tause do fratu talanga am toru ne vilo mai. Ta wa for now. Am naki ke munu ina mai mafola. Ka lo fala fuki ke he tama mga fawa ko fratu tuku ha ko e ongo mo moko. Fingita fra lo fuki ke ha do toru do mo tu tu puna. A ko to wa fia fiua mo fa fa mo i do mo i do litio ke fa no no ke lo lo kini ka. Ka tala tu mata hola onu ki mata hola hong fulu. Anai kua hoko mai tau tula ki ma vehe tua iau, ki ano noa fam tolu, le vehe ki tau sino pulupulu ki ma fana kua hoko mai mga hala makalili, am tolu ka pisinga nei, le tuala ale mali etoa. Lolo kini ki motu pa vihi ko ma vehe tua i nei, no noa fwa mo e munu ina ya fia.

E wei whikai whakalawhalahi atu ke he mga hau whiawhina i kua hoko muruina mai a tau tūru ki ai. Ko ia haua a hoke hong furumaua ki mahi na hami. Tau wei awhi moe ua furumaono. Kau i ki moe hatua ko mai ka tau tūru ki riu ke whlewaia pēnei ki lunga ke he nea taongo ha pia me niwe ke he pauri he pōnei. Ham tūra ka pisinga nei ko Jorinda Haka kua hoko mai ki tātu ha tau tūru te whakahaloanga ka mata mai he mata hola. Hongo furu keo keo ke mai he mata hala ua ke mga pungi pungi a pungi. Whakawela ke lau tūru ni ko mai ki a whangi ha tau tūru a whakahaloanga ka mata mai he mata hala tūru. He pāle la ke hoko mai ki tau mga honi ma tau mga kainanga. Whakalofa hawhio fia tu ke mtūru ke mga hoa fia finei.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Tau nei whakatangi fulufluana pihia he PMN Niue ko whakatangi tangi atu ke lata mumtoro ma tamat kai nanga ke he mga hau tonu nei. Ko he hata tōra whakahauranga liu ni ka mtu taki atu ke he tau nei alolong ko whakatokatoka i he tau tangata whakatokatoka ngā hua ke lata ia mō tau tōru ke he whahe tapu nei. Ono onu mai longona tu fuki ni ka longa fuki tōra longo ne whae maha ni atu tōru ki ai ke tau whahe tapu taki taha ne whae longona o loa tau tōru ki ai ki runga ke he leo taongo ke he tau mga hau nei. Tukana ia fuki koe mga hau mkariri ai ke hako whaha mkariri ko hoko mātau tōru ki ai whakapurupuru ke no nofu whakasiki seki mo lewe ki fuki nei tau sino ha kua ta uka te iai mai uka ke whanu ke toke tā si ki sia atu ki ai ka hake mga hau nei ai hanga hanga mita ki fuki ha kua toko longala hitu tangata ne whainga ngau mo e watu whakatari lewe no nofu ke he tau no nofu anga halau tūru ke he tau whalinga ngau PMN ni wea nei ne whae whakanongonongo mai koi ki ai mkapsinga.

0: now listening to PMN Niue.
1: Mana ki ko fia fia mtore whanongonongo mai ki hantau tōla leo taongo ke he manga ho fia fia nei ma tau matakai nanga. Ho fia fia te tō whakalong whakai ki koe whanongonongo mai lai a koe ke he manga ho nei profeli a mena ne whai whakasaringa mai a koe ki ai. Tukua te tō whakalong whalahi a PMN Niue ki a koe makapisinga kua atau ka hawa mga au ka hake whakano whakaseringa mai a koe ki hantau tōla leo taongo ke he pohuri he pō nei owe tūlou ke hawa mga au ko fuaki.
2: Kia

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Ai loka hama tō matakei nanga, ko hei langa toka kia i e top job gane whai ui te bālang, ka hoko mai e haoro tō Niue, koe hatoro tō ni tila ni aia, ua tū a tau tūra tau eke pōre ma tau iki pōre whiwhiri, ke omonuo, ke he whakahoro anga nā, te pia fōki ni mo e whalu a tau amamana ki anga he mōtuku ni wei, ke kisia ko hai ka toka ki ai ka hai e ngā hua ke tōre tau ne tau mai mua. Riongi ni ke milinu e motu, mō fia fia mō e mawhala fōki e tō tangata e motu. A koe whakaholoanga nei, whalua mga aho, eke mana ia ka hā mō wewehea ki whalua tau mga whawa. Kai ono hono atu ki ai, ui pārenga, it's not worth it amana ia. Fia fia tau loto si ono atu ki mua. Ua riu ke ono ki tua. Ka e whalo ni a mena i ka ke mana mana atu ki ai. Mo e look forward to ga e ui pārenga ke rata ia mai whaita pu nei.

PM niwe ane ne fai whakana ngono ngome koi kia maka psinga. O ane muka tātou ne matahalong furu maua ko hea tau tōru a tau wana tāra te tūpū toka ni whamahani he tau whai tau putaki tā ke whakana ngono ngō alo a tau tōru ki ai. Ke la ngona whokin bai ni ka hā he hea tau tōru ka psinga muka tāno. Mūt ku niwe ko ingoa tau mena amne kua mamna ki atu ki ai. Mō e whalu ni atu whakaharo anga ka hanga uia ke he tau mena ko tutupu ke mūtu ko niwe ke tau mga hau nei. Whakaselinga ki ai a ka tātou noa e mata hola hongo furu maua. PM niwe anei, ne whaifakana honong tū mau mai a koi ki ai.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Tōna ima tamat kei nā ngai amam na kia ngai mōtu tāse daugu niwe, naka e tāse niwe. Mōtu mahaki tu iri daugu niwe, ke whae ta pune ka hake kumi kumi atu kua helo tūrka mnuien ke whakatue whakatu whanu ke lata ima tūru tau ni tau mai mua. Ringa ringa ke ono ono atu ka hake whahiki anga whakalata tau tūri tau nei poke ha, kai tokara ka hama niwe ke kisia koe whewhe tu whiwhiri anga ka hahalo tūru, ne kua hoko atu ki lohtu ke whanu ke puri. Ke he tau mga honi mi taki nika pewhiwhiri hako, mo e whiwhiri tonu whoki alau tūru, ka kamana pia te kutoe ni ka haita politika. Whara mga aho, tu hanghanga mi taki, whara mga aho, ai mi taki lohi, ka he toka naka hake kisi e tau tapu nei koe whiwhi, pia me niwe anei na whaifakana ngonoko mo e koe ke mga pisinga.

tau tūra te wana tāra tutu pua nā ka whanakono ko mai am tūru ki e matamataka ina ngā ki he mga honei. Ko hako mai tūai tau tūru ki he aho fuo, ko e aho lotu, hako hong fruma tūru aki a me, tau e afi me ua fruma ono, ka hui ui tūru ki am tūru te mga honei kua whakataka mai ki rata ia mai hata tūru e te whakaharoanga ki he mga ho pungi pungi nei, ko hako mai a tau tūru ki a ima tau mataka ina ngā whakalafo fio fio te kia koe, ka eke koe whakanongonongo mai la ia koe ke mga honei, ko he an tau tūru a leo taongo koe pie me niwe a nene whai taongo atu ki ham tūru a tau whakanongonongo anga.

Ia me ni wea nene whai whanau nongo mea mtoro kia mtama tukai nanga hufio whetua tu whakala whalahi ke he mga hapungi pungi nei. Ka ue kua riwa tau toru ke whreveia ki longa kareo taongo ke he tula nei. A mamna ki mai ke a Luana Pini ni ka tātura mta halaua ke tātua tau toru tu whakahaloanga hoko atu ke mta halaono ke mga hapungi pungi. Tō tai whaka ue ke he tau munui na longa ko mua whuke tau toru ma tau mta kai nanga. Hai ai ni whalua tau Munuina ke ke ka ha ni ko fuki mai ki ke nata mata tur ka ho tur ni ka ha ki talia mo fia fia pia me ni we ani na fa fa na ngono mo ya ko ki ai

moko moko to e te ko mo ai manga honi mata mutkai nanga mana ki ko af ka pro puro ka ma fana tu i te ma hui to sin ka af ka ngi te maru po vera wa e ke ko hi town ke vera ke te ni ka pa ka po ke krakaf he to ta he e la he ka ngi hi ta kai ko formena nei ka ha ke ka ma fana mai longa lai fo ke manga honi to nga nga o fano ka ha ha ko te fru ne fa uta fano ke te manga honi a le ve ki tau sino am turma tau mat kai nang ke na ka fai mea na ke tupi tupi ki ai ki tau mga honi ha ko e laulahi ki hae mune ko oko te ki oke mo e tau a poe ni mea ni ke wat ke ki sia te toke ta mo e ngua fuk ki tau mea me tau mea na fuk ke la rangmatai ki tau malaro sino ke he mo tu nei ko ni usilani si tolonga fuki fai kis kisi atu koe ua pui pui ni la tōru ka hake tau mga hau nei. Se amuna ki fuki ni ke pia fuki na tau tōru, ke he hata tōru tau mo mōi pui pui ni e koe koe, ke ua fai mena ka hake hau fia ki a ia seno, ka ere ve ki atu ki a ke tau mga hau si.

0: whanau whanau. He mi takani ue, he mi takani ue, he mi takani ue, he mi takani ue. Hua!
1: A mana ki ko fia fia mtore whanakonongo mai ki hata tole te leo lolongo he leo taonga pia meni ni ue ki mga pungpungi nei. Tukana ia ko marungi mai ta ke naka marungi mai ta mikita onoro ki mga nei. I rui lo kama mikita onoro hea whaingi mua whae tula. I rui koe he to tangata ne whae kumi mina kai ke he tau tula pehi. Longi tutu pehaga mo mikita onoro ngangoa ke visi hila makai tu vramoa. Moe ai roi ro ke tau se taha mea na kua kua ha kua la tatonu ki ai ke mo ua longa tu fuka hai tau tupi ni whaitara hau tu mamatua kai mo hai ama tamat kai nanga ningak na choko ki kai nige inu ni tako tamaka biniu si kai tamakureka si mafola i nai a fiafi ai fai mena la hika ha ke fori ki ai ko i tu tamamea na iki iki ni bihia ke la tai mga ho fia fika e fa kere te mana jo ga hong ma sikete fon ge tune to kai ko ko mi to kon pega mana tune kai ge kai ro ai na ro ngata mo hai ma de mat kai na ga mu ni mga pung pung ho ma de turkiai

Ke me ni wea nina whai whakanongonongo mai koe kei mamata kai nanga ke mga hau nei. Ho fio fia te tau whakarafu ke amtoro ni whakanongonongo mai kei tau mutu mā mau. Whakaui ko fua ki tau mga hau ke whakaseringa mai tungana i kaha. Ke heke he tau tūlaha tau tūru ke mga hau nei. Ringa koa a ho mai wharu ham tūru ke mga hau nei. Kai pūringa ia moi tūru. Moi turoto pō ham tūru. Ka kua se a ho mai tau mātūru ke hake hafu. Ka he pihia ke heke he tau tūlaha mai tau nono whanga. Ke he tau motu ni hahai ia tau tūru ke rano langi. Siki siki se atu ke mga hau nei. E takalonga hea tau tūru tuka pisinga na whaifu kona ngonongo mahi mutu na kosta aliha kōro e tūru kahana. Lima ke he ono e tū lā ne tō tūai ki a tau tūru. Kai eke whewhe fō ki whakau ni ki hae ki hea mtūru tū mga hau. Tūkana ia, ko e nangona angana e ka hae laulo he tōra long ni we ki he leo taongo. Pō ke ua tū ke whakana ngonongo ki lunga ke he YouTube ne tokai e tau koloa. Lolongo me tau kōri ke he a tau tūra mutu. Ko niwe. Pia me niwe anei na whaifu kanongonongo mai koi kia mga pisinga.

Melbourne. O te tōru e ke Flaveia, mo e hata tōru ka pisena ko make ka osi e tātoro longu ni.

kakotou whakalawha ki ha motola tangane o Kuti Friday Topiosi doko hau kahae to mga kue tua tlatai mwe ana alfa nau ni tua e on the former limitau hau ai ea mwe ana matarupe o Debra Murray Topiosi o mai pia fia ea motolo he mahina neti kuri liu la ia hakoa a whaitunga ane mahi ana tuko ua te nusela ki watu ni he te he toa hoku e te pua mai si mua ni ka hai e leo he momoko ke ana a brother-in-law na ko kioki i ngangau ngangau e matua he ne nofu i Maroponi si tahani aho ni hako tukani he liu ki nusela si liu ni hau ki mole poni ki whakalataka ki no nofu mai hana brother in law si longona mai hea ki poni kua oke oke te kaha hana si no plata foki ni te oke oke mai me tau ma mohi ka wilo e tutori tonga ngau tonga ngau ia kui rena ngau he kene saa it's not a very good tono he kai e tau ma mohi he tau si no si kua Oke lu atu lani ko liwa ki hana a moi moi frosi moi hene ya hana to to kafetia me mama hi ke sino se ko e kalo fola hi atu ke kai ma ko fai to hane ne lo fo mai ina poi mana ki ni ki munui na hawa fenonga ka liwa ya kai ki nusila mai hawa atama fini ko sate kalo fola hi atu ke he mga whakatoa he matutani ko John Pukalea. Koe aho, koe mana tufo ki ke he mga ne, he tuku atu i tau whakalofalahi lahi, whakalofalahi ke he ha matura mga whawa ko Meleane Manila. Hako e ana ko ua, ko oki oki mai mui mui nei. Hako matufi fini nei ko Meleane mai hana ko ua. Ola ua fuki tahani tō lahi e ngā hua. Moe kau whakala taha ai a mautūru he ha mautūra e kalesia. E na nofua e mautūri Trinity Uniting

Au kala hea te teo tōra pungi pungi kua hoko te tōra ki ai, pungi pungi lotu nei. Ko mo tōru fōki ni whanonongo tū mau ke hea te tōru. A lea taonga whakalawhala hea te mo tōru, mo atu nei ke hea te tōru a tau matua tupuna. Whakaue kua tūne tū mau mo tōru ke hea te tōru a lea taonga kwe PMN ni we. Ko wana whanisi pini nei kua mawehe atu mo e tukuha kua tau whakaue ke mo tōru. A tōri o te tōru ke matutaki ke tau tū la whamahani ke ai he tapuka hau. No nofu mo ma fola, munuina ha mutolu aho ka ala ki ai, munuina foki ha mutolu a fahitapu atoliu ke flevia.

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malama la mare hawe ki pe mala le tonga tope ko flip mo dlala mo ngongo. Aho pule lulu ko ni kon ho ful mato lu me wa fe wa no. O guia i a lau a taha o e kau matata o goia e ekonomika o e whanua. Whika waki pe mo e whakotu o goia a pule anga o e ahoni. Ke hiki hake a e tau ma wahenga ma lo lo goia e kakai o e whanua ni. O ne pehe ko mea pango eni ki e ngahi family Māori pe amu Pasifiki he whanua ni. Ka e taim tatau, o gu osi i whopapa i mai whoki he whae national ia, te nau kawe inga aki e mea ia koe ni i he te teu whiri koe ki nove ma. Nga e pehe he matau tawani. O gu i kai tau mua kā kā e toko taha katoa pe ia, taimi ko gu hoko ai hono tau wano o furu maani ma. Pensi ni, koe tū koe ia ke he kahau, ko whaha ai he pare mea Chris Luxon. O gu i kai tū ia te tau ausia ai face 4 koea na nau whakotu umai whekau aki pe amoe pensi ni, ai koe tū unga ia nou nou pe amoe pau ke lewa i whapure anga. Pe une pehe, o kusayange ai iai koe a hapalani pe i kai ke fie mau i ha tau tō nou nou pe tau toki tau wha holo. O kia fōke tau mai se sevesi i whakawawe wawe o hangi koe whare maha ki mo e St. John Ambulance pe fōke ngai se sevesi ki he mala i wakapuna pe amo e puna aki koe ai wakapuna. O kia mo ngai se sevesi i sosiale koe tokon mo e tauhi ki he kaumasi wā. Talo me aho pure lulu o wiki kuosi, na e keitoe ai pensini, fe unga mo aho e ni mataha ma anu silani whakatoa, aho e whaafa ai ti solo oktoe, pea aho e ni mafa ai pensini wakapuna. Kuo whapapa o mai he pureanga o aho ni te nau puke ai ngahi whenga pusiaki whanau koe o aho ni, ai o kuhinga e nia e ikaitoe ta ofi o kuhinga e nia ke ta ofi whakataimi ko uhi ko hono ngā ue hala aki he ni i hia o whakai haua a whaki whanau pe he ni. O ki ai fuke tala noia e mo pule a ngai haa mua, ko uhi pe ke whimahino aki a ngai tafa aki koe o ngai whamiri haa mua, pe o ku whai fuki pe mo e ngā ue e pule a ngai ia ke whakapapaui. O ki kai ngā ue hala aki e whainga maari e koe ni mo pōpō ke ngai whamiri haa mua ke ola a e na whainga koe o ku whai. Ko iai o whahae e pule a ngai, kai oua ku o whakarerei a ngai pāre tu aia koe ni o ku whiamau, ko uhi kai malua e whanau koe ni. Pe hei kai pē ke whakapāsi ka oua o whakahoko eni. Na pē e maki, o gai whanau i ikia e tahafe o omae mei muri he tau kotoa pē ke pusiaki he ngai whamiri in Usilani. Pē a e hene tū he tai mini, o gai kai whapapau ia o kuna umalu me he ngahi ngāwe hala koe ni o whaike e tokanga. Koe e kua tūtū ni ai he komisiona koe ki he whānau iki, e kai te whai ha ohi whānau, kai oua ku whārerei ai lao ko e ni. Kua whaha me putu ngāwe mu uikoe anu silani, o kuna o tūrerei he taimini ke pōpō ki he kakai koe ia kua whawhoki mai, hiri a e nau wholau koe ia he waka meiri i tua pure anga. Koe whamatala me waaki mūri koe a Australia o pehe ai, ua o whaiha whotutu uia a pure anga Australia ke whakapuna mai me Canary Island a ki nau tōru koe ni. Koe whakapuna ia koe ni, koe whotutu ngā uia a pure anga Australia. Ko whahawhoki mo e potu ngā au e mo ui a koe anu silani o pehe, o kutu u whanga maari e pe a sistemi a koe e potu ngā e mo ui ke tokoni ke kakai koe ai o kwe kuki pe a moe hanta virus. Pe a kau ai whoki mo ngā he poro kalama karantini ko whotu utu i he kau a whonua. Ko haa whoki e o ngongoia